to humi. Banye kambia boda nyae, mesi ba de leche, akono fini dok bedo su dinya. A fini dok bedo suwa, anon fini dok bedo suwa, men kwe nan basa, fontan sa siwe a.